0: bad heart ma ya u officer wehe ya o ne te wanjia ijing ja wehe hamirut ha ka arfusot rik u april he wa khnde ngut kichi paim bin ki updiang ya ka kuli wadas les bo ha ga khnde trik u me wan prab khnde ngut na ki do gi yak kre we de cha set patok ki chi pau snem hagasngi go boat wan gi chi pai india palat ki ya ki wa cha set we penyap haro gi ya ki officer yong ki we kam jo le penher gi ya gate ka lama yong ka ya le per cha pen bna gi da utum men wa mm bor u bahadur sha us em yong kari india hapo ga jing pen bet we jing pen bor ki chi pai u bahadur sha da tho chathi u chawro ki khle he wa gi em wo kentu gi uya so lang kahima india wo ye le ki ne benta wo let na ka sanchar phareng chawro ki thain pdeng thain perdi yong ke india ke ni ke ye ki us dang da ki chi pai india de yo ko ya ka paten na ki pat ba chagi tha wo pat ka jing sanchar ki phareng ki bru pat ba ye mi ki de wara da ki sum kis dai ki khnam bat ki renti kajing ya tali yong ki bru e bor cho cho go ya ini I jing ye le tang to usya tho im to ro ki bru mi gi em ro ki bru wo krchan ya gajing ye le de vi rukam man da kali jing tip ki chi pai phareng na ki kim khanna hok ki hanre u khanna gi de wum to le ne de wum em ka wo kong sa ne ha gni ka jing ye le prcha ya ka sarkar phareng man ko ka jing ye tali lang ki bru hindu bat muslim Buram kalyangi ye jing snyao yong ki vi ya ivi. Havu kut job ki phareng ya gani ga thma. I dao to gi bru india mm gi ya gittier thamme ya le thma. Bon na ki ya cho gi da gittier yong rim kam gi vaj ki khnam. Mm haro upan baj bha gi ye rukom ya cho gi. Bon na ki ya cho gi da wa klem prakhat chakhmat. Ivi I dao wa em kam hao snyao tho I to na pradi gis em ha india dang bon na ki wa dang Krishan ya ki phareng. Tegam te por gani ka ye le bo na ki wa e chi pai le ne ki tiyat ma ya ki phareng. Se vi I da wa em kam hao siya tho I to, tu gi bru wa da em ka stat ka tip emu krishan gi ya ka jing ya ki. Ngay ki wa ki phareng wa ya rap ya ki indians uku ha ki kam im lang sa lang. Hanre havu kut do yo gi ya ka jing cha le ben kari yong ki ha ki kti kini kinong wei la de man ko ka jing per cha ka wa jor bha le man ko ka jing ye le ka wa nang kong e yong ki pat ba india na ga ban ta wo lai lot na kar nong wei pla lu ti go ye ga jing mi yong ki jing ye ki national ka wa ka te e I wo le chlor yong ki pen sa kan mo ko ha ki bru de wa mlin de ki man ka le ka jing pen chlor ya ki bru wo ye ki ki hado wo yo I ya ka jing lai lot ki pertut yong itu gi bru gi wachlor por gani ga yakhi da pau go hakari wro ko vi kble chi bon
1: to the serve into ya I kalam na ka kong dari hun pali kalam yong ka jrong ka phang ka jing sdang yong ga jingle lai lo yong ga ri Yudu wanchpi na ka akashwani juwai. Kani to ka akashwani juwai tang ro ani por nya saminet ue ni chpi ya ka program ki ruwai pharang. Hei to ka ni ka program ne em ye ki kartu ka ni ki ruwai na ka nong ruwai wa pher o pher ko panam chpi. Ustang ka ni ka program da ki ruwai na ki Boston ki ruwai di pso ki don't look back, ki ruwai war, don't be afraid.

0: heji to open heaven san ya ki khan ki nat ki yong ki ta ka jingkali ko na kong ha ka ni ka por kwa au ka li ka yi ka ta ka jingki khle ko na kong do kam ki bai ki pa le ne yi jing mot yong ka ni ka jingki khle yong ki bai ki pa ha ka yung ka sem ki yong i ta kwa au ka li ta ka jingkali ne ban ta u pastor ke priyat
1: a kuble chi bon ma ye to ka jingkali ki yong pi kwesya suk adu ka ta ka te wo yo ban ta kham ta me ko kam ka ni ka sngi kesni ko kripang nebenta ki begi pa hachilup yong ko prathai ha ko na galyang yong heni ho i meni prathai ki begi pa man ki ko kong san hadu kate kate te ka cha ka ha chaw yo poi che ki ni ki jingli ko u juba ko rap i te kwa ha usnal tho e ji to ko ni ka ki begi pa man ki ki ko kong san tam e ha ka prathai ha ko blai e u i u i mo chong sai ne ba na galyang na ke begi pa stang ki sen ye ka long yong long sem kyong ki he o he o krai wo im chong sai he ni prathai ha ki be ki pa emi ka long yong long sem ni pa u yo be yo pa klem ki kon man ne te dau emi ye ka long yong long sem ha ka te long yong long sem ki be ki pa chir bo ki kon gi ti ta ko ru ni cha phang ka ni ka thim ko da bo ni bin ta ka ni ka sngi ko krpang yong ki be number ta ki be ki pa yo yi wa onga chirup nebenta kibegipa te hoangi chirup chau thu iwa kibegipa nto do ki umk mg khon kam ong tu nalor tem tang do ki khon dau em le ki hajan haja ya ki kibei pun pa mun pa pun ne te ki ma ki wo ki ok ntang ga te dau em gi heka society ki imlang salang ha ga chno ga thao ha ga balang le to ki kristan bat ha ga prathai bro ko wi em kam ki em gi hapo yong ki yong ki tene dite o kite to ki wo em chiru wa kini gi be gi pa
0: to na ga leng an ga pastor sunga boy em wa pun che pi jing ta wa te pun ta
2: tene yang a kre si bon ma jun mon paswet ne benta ga ni ga por ko wa de e vi e ha go yo e chi menta ha go wo kolam ka tu ga ni he jing to wa ga jing kodor jong ga te ga jing em lang chiru wa ki be gi pa ya goba negasi chitluk ko prathai da kanmo padar ki pad depen dep ki kubun ki program hinga to ba jing mut jong ne ga si te ga jak hinga to wa ga ni ga jing sao to yong i chapang ka jing em lang chirup wa gi bai gi pa ko mut wa i sao to i chapang ka jing corridor jong ga jing im yong gi de gi bai gi pa ki yong i haba prakhat e chapang ka jingmut yong ki bai gi pa e hap mi le ho sao thu chapang ka de ka long yung long sem ko e waro kam gi bru ha ka ni prathai ya im ma de chong ya sai ka long yung long sem man ga ko wi ne ga de gi unit ki open man ya ka ni ka prathai waro ko wi ni bhai de dau klem ka long yung ka long sem wo ka ni ka prathai wo mi ko man kam man ga kan ni ile wa gini ki jinge ki bon de mi ki ha gani ka prathai barok go wi la de parchangi wo sao thu u chem to wa em ka jing duna ha ga ta ka jing yaman ka widan kam ka yung ka sem ha ga jing im ka jong i ta wa par khat i chapang gani ka long yung long sem wo mi re le umulin chapang ka jing mantri ka jong blai ye gani ka prathai barok go wi la sao thu i ga de ka wi ga dur usau tho iwa to wa gani ka pathai waro go wi man ka kam ko wi dan hi ga yung ha ga wo khli yong ka to te bulai kan rat o man unong bu bat unong thao te lada i kam ki bru ha gani ka pathai ye i wo sau tho ani ye i wo pdiang ye ga jing man tri ka jong bulai ne ban ta ka ni ka pathai waro go wi bat ha ga ju ko por le i mem to yo e wo i le pdiang ye ga jing man tri yong pa bat yong ga bai ye ge yung ge sem ge yong i ni ba yong ni bulai wo i ngai myo yo yo myo yo to ba la ni myo i le wo le kamon kamon per cha yo han le mie le wo im ye ge jing im ko khlem o ni ba de dau u yo yo yo ha ge dor yong pa ha ge dor yong ge bai ma ni yo yo ge dor yong pa ye ge dor yong ge bai yo i ye ge de ge dor ge yong bulai ki de ge dor yong bulai ko nang kong yo yo na ge liang yong pa ge bai ye ge jing ma ya ko ba ge bai

0: thằng chú có bố lại là y qua y và kỳ con kiêng y vô tít kỳ vô bố rộm yang à tên y gà bay kiêng kỳ nâng con y tọ úp nhô y y gà đặc vô nhau cô rì y gà chinh im yong y kỳ con kiêng y bắt úp nhô y lệ y gà tê gà con bà khát gà tê gà con bà khát gà wà jai jai bà gà tê gà con bà khát gà wà yai chá slem bà gà tê gà con bà khát hà gà wà y kloy y wo eti ye ge jing im ge jong i ne ban da yang ki par kam jo le wo mani ki de ki bai ki pa ki wo em ka de ge jing par khat ka cho cha jing ai ne ban da ki khon ki yang i la bun sin i chem mi wo ki bai ki pa ki wan tip upar khat ne ban da ki khon ki yang ki par yo yo le wo ge de ki khon yang ki le man gi ki de ki khon ki wo tip upar khat ne ban da ki wi te wan ki wo em so dong yang ki mai de dau ka jing stang hi waro sedang hi to naka jing mut hi ka yang i kam wa i nga i ho balai un yu balai wa mo chnai ni ka parthai u chnai ni ka parthai waro ko wi klem de khenyu ye ka dor ge yang ka par kam te i wan gi bru ki mo chong sa ha ka ni ka parthai yo i wo pnem kam ye gi ni gi jing chnai ge yang balai ma yo em ye ka jing im go suk ku kamen ba yo ile mat i de gi jing gar khu ha ge jing im ge jong i par kam te le i kam te le khni ko por i u em i ge jing mo i wo i le ha wo kre i le ni ha wo i mi ha ge jing im i um to u i mi da go khai ni ye de ga dor ha wo le i wan wan yo ba ni ban ta yang ki vi te wan ha ne i u le ba hai u chu kri ba du e ti ba ge jing kan ban ge i to wan wo te u blai wo man long bu nong tha wan wo kor khu ye ge jing im ge jong i ka te to man ge gar kom sang thu man ko em kam hagiyum gasem nangwa kayum gasem yo man go ko kaloj hagi de kom par khat kiyum ka khnang wo ye gile wo yo ye de ge jing tip ki bo met ki bha hagi sngi ti ko jing la lu ti yong ki kam ki yung gasem waro ko bi
1: to ha jing ta wan wa ka bit wan ga ben ta ma wi ga phang wan yo gam gi ba gi pam to du ka ro pen he ban san gi was nain ma kro gi wo ya lu ti gi kam jo le o tip ki te ga kor ko buram da han rai em harogi ke banta ko yo dai gi kon gin nang ki ne ma ha gim lang sa lang em ki jing si ke bon jaj ne ki yo kan ni ta phi ki ji jing yo yang phi sar pariat jing ta wa ta ke banta wa ke banta yang ki be ki pa yo ya dai yo snai yo kro gi ha ki jing ta wa ki ni ki si ki war bon ki em ha ga em lang sa lang ko im kan ni
2: ha ki ni ki sing kan ni miu lan ni te jing sken bagi pa kaman ong nadu sdang mg ke benta ko kru do kata kata mg ke jing kle iki kon gi ti gyong ki but mg le ke jing kle kaman wi dai ki nei si i ro yi ngi pa thai kat kam man gan ni i im ha ko pa thai ko da nto di kam ki por ko mun chwa nadu ka jing long ka jing im ko akor ko burom yoi de her ga do kata kata ha gi ni si te nei ti da kaman wi dai ki kon gi i wo lai gi ni ti si i ro yi nu ko ya to dan nagaleng yang pastor ini da ongwa to imi ke jing imku bahan nagaleng ki yo man ke nuksai ki kon nei te mtang ka te ba ku nyui le akma yo ki ye jing maya iwa ki sao not sao chan ki sru i ki be ki pa dem nei te man maya ye ki nga ki le i wo ongi kam ki i be ki pa ni be ki kon nei te hagin ni sing ya ni da bon da imi ka pertai technology wo ki kuri ga ni ne the yogi khat kam kar ka jing roi step kini gi technology ne te gi media ki wa ki ti gi i gan ni de mi la ba gi mobile phone yo on ga por gi khani i di ma ha do kata kata wo im gi te ne te da kam ki be gi pa ko em gat ki kle ne bata yong ki em ka mu strict ki nta u ilat u re gi ki ne ba kini gi khani i lam biang ga di kai na yung da yo ji kai gi na bar ma yo ji kai gi na bar pher ga chong ga sa per ke pokom perkan perdan mat pai hadu kat ka mat kan ni wat di ke por thia por dem de pen kala you ya dai te nga nga nga ha ke jing chem ya to i ki be ki pa le dem pen ai ki kan ki he tidur i wa u snen u kro i ki dei me ya yo nga ki te u i ong yo ko ngo ki knang yo lai ki ni si i ro yang ta kat ka ma chem kat ka ma kan ni ka per thai man yo ki kan ki hubar ko pla ni te im long inuk sai khane mani yo i yega rukom im ki wa chikita ki ta ngi reception ni mani yogi lomba ki khubar ki yo ki ki prachang ki wanra i ga tele wa che du gini ki thang yo i jono gondong wo im gam te

0: Tala de im yam te nyi to di ko em ke jing ma ko hadu ka te ka te ni da ka jing im yong ki kon gi ni do ka jing long ka jing im ka lai ka wan kur kom per khat per dang ka thia ka dem ki per do ka te ka te nei te da yo ye dai ngal sne na ka lang i kam ki be gi pa u em mi ke ka ka rul ne bi ki kon i ustri ki kim to i mon ela ti ki nei u hi kai ki de jing ma ya knang wa yo like ki nei ti si i roi yo like ki nei te na ka ta ka bam ka di no like ki ta ka im lang tang lang sirup ka ni ka thai ko si ho roi he lu ka ni ka ni nga sa ka ta to ka jing perkat yo ye yo da nei bin da ki kon gi ti kyo ni
1: ta ha jing ong yang phi ka ta ka ban ta yang ki be ki pa ka jing da ma han dai mi yu len la em hi ki jing e ma ki wa ki ni ki yung ki sam ya ta kho ki we hab yak sa ki ha ka singi go kanni taki yede ki taki banta ki wagi bagi pa ya chamsa ja ki ni eksat ki o le le banta pantane le ne o pun biang ha ki jing ta wagi tet ki banta ki em kam do sain ya ka long yung long sem go bha go miet ki yede ki banta ma ki wa ya piu batai jing ta wagi ni ki banta ha kam ki yung ki sem eksat ki ha ki ni ki singi
2: ta jing ta wagi te ki jing e ki wa ki yung ki sem ha ki ni ki singi hap ki eksat Kawan kong lu kawa kiyung kisem hap kiyuk sait to ya kata ke jingman insecure lene kata ke jingbom senyaus kem ki ha kata ke jinglong ke jingman ke jongki kam kiyung kisem bahay lek wom senyaus kem ki bahwa ki mti em ki ha kata ke prukom perkhat kawa memti kena ki ya ki won waro ki wa em sodong yongki mem ke kata ke jing chania mar keliang ye ki bitewan ki te ki parlok ki em sodong yang ki hile wa mem chania ki ni bha wa gani ka parthai daman ga ka parthai ko wa kala na ka por chu ka por par kam te kar kom par khat yang ki le em go ha ga de ka jing par khat ko wa mem ti kana gi ye ki yibu ja ne banta ga jing im ka jang ki par ko r1 ka de ka jing e ko wa ki ba ki pa chem ki gi ni ki si to ga jing to wa ga de ka yo ka kot ha ga jing ka sem ka jang ki bun gi jing man yang man sem ki wa duna ya kata ke jing yo ha ke jing sem ke jing ki ba dia dau chem ki kata ke jing e nu ban ta wo pendap pen biang ye ke jing em kam yo di ki khon ki jing ki par kam te ke ni ke jing e ta ke ke jing mu ke khat ki jing ki par ni lam ge ki kat chu wo par khat ki di ki witwan ke ke kom par khat ki bo mi to wa ke im lang ka sa lang ko wa i chong i sa i ha ke jing im ke jing i par go le wan ke ban ta wan ko wa ki be ki pa chem jing e ki ha ge ni ki singi to ha jing to wa ke ke jing pun pure ye ki khon gi kti gi yong ki ha ga wa ga de ga jing pure ye ki khon gi kti yong ki wo myo gi ye ga thao ko ba biang wo yo ye gi de gi jing tip ki wa chi ki wa myat ha ga jing pure gi yong ki ni ma de nao ka jing tip man ga ko em kam ha do ka ta ga te ha ga jing im gi yong i kam gi bru la da ga jing tip man limited ko do na ko bar kam de ga jing sao tho yong i la man ga ko tarat bar kam te wo mi re wo sao tho ye gi de gi jing kala ki wa em ha ga ni ka par thai pagawin ka jing e ko gi bagi pa ha gi si mat ki to gi khon gi ki hap ki ulai sab cha jingai na na gi ko sem gi ki tin tin hap ki li kre likhi tin tin hap ki lali pore puthi tin tin hap ki le wo u chong ha ki thau ko jingai na gi ko sem gi ki chirup wo ki parlok ki ki par kam te wo gi ni ki bagi pa wo myo di ko em ya ga de ga jing e jan ko chirup wo ki khon ki man la ga si bat man la ga por kani to ga jing e ko pan mani ki ha ko bom tip ki ye ki jingkala ki bukala ki khon gi kti gyon ki hani hadin ka to ka ni por mand tip ki par kam de daman ka ko daman ka tu let ne ben ta yon ki ha ko wa chim gi ya gi te ki action ne ben ta open ba ji te ki jing si ki wa man par gi ja ha ka jing im yon ki khon gi yon ki ta ru ko bi jan hi ko kwa open ong ka ni ko por to wo i to gi bru ki man limited i em ga i em ga limit hi wo chong sai par kam de i uninu blai wo i ngai i man u blai wo kru wo em habar ogi thau ni ba de dau how you kai ki kon wo tip ki blai khnang wo blai wo yo u em lang chiru wo sau thu ki blai em chiru wo ki ha gon ki thau go em ki khnang wo ye ki yo yo ki gobor wo ya da ye ki jing im ki jong ki na ki te ki jing si ki wo mi ha ni ki ba thai ki wo kala ni ki wo mi na ki wi gobor che ko wi gobor ha ki jing im ki jong ki
1: ta la lar ga tu go de bi kalam ga tu ki ba rasnya i lamba ga ni ki penta teko awgli na persapariat haji to wa ka even ki benta ma de depth nine depth kroi ki kon ginat ha ga long bru man bru yang ki ha ga te ka benta ko to yo ki ya ga jing yada ne benta ko ben hepen san ki ko bon ki benta ki bon ki liang to yu nu sa ma wo mi na ga te ga jing stan jing kro

0: Kamon ulah ini bagi kan ini. Nanti dah ngasnya aku porgo biang itu, aku emi ke porgo iwi cangi, si Yunji Sam. Kamu kata ke por, ukan dia lu dia orang. Ni pak kat kamu kat ni, hayung ye cangi, cipawut, katanut, kat yo silent, memi wan wan le. Mana pas, oh kimo bayar, sar, ye kloi. Mem por dia ye kelam ye kena, mem por dia teis logi. Nanti dah ngaji yo yang ato, ke porgo biang itu, ki bagi pau emi ke porgo. Kerpang ni tahu ye cem kikan kiti, bar hai ti por. Yo yo ki uklam kana yo yo ki persnyao ya ka jing im jing haji to ki kan ki ti ki kna wa ka long yong long sem yo ki yo man go suk nga ho uklam e te ken mo ka long yong long sem yo no wa he por wo u bla de mahamu do you see the raw rigging of tai ka do see the raw rigging kan te o a day da to por pungkut ka ka wa ka yong sem yo no wa an chirup te ki yong le ma de te ki yong le yu jia waro ki la im gi waro ki la im gi ka family yo ki ban ko ka family ko sukuk men bat ko yo ye jing so ha ga ti im yo ki na se au ka te to ko kong sa na du ka te ka te ni ben ta ka long yo long sem yo i ki be ki ba
1: ta na ka leng pu sa su nga ba ye mo ong be jing ta o te
2: na jo nga ko wi ani ko kwa o manu pu sniao ni ben ta yo i wa ro lang gi wa chong gu sa ha ga ni ka thao yo i am dang ni jan ri jan tia to wa ki be ki pa yo i to o man gi kibru kuman positif kejingman positif to man kagawi ketegar kom im kwa mkam hadu kata kata bun sin i ki bagi pa i pa in di negatif yegi kon gi yang i pat kam de kenni kejing man negatif yang i ni benda gi kon gi yang i wan ra go ya kata kejing jengai haper di kite ki bagi pa wagi kon pat kam jo le m gi kon le ki man negatif yegi bagi pa ki yang ki katele wan ra go kejing e haperdi yong kita kejing e to wo kita ki bagi pa wo ki kon ni ma je dau ko apun ke mohni por wo ni bulai una jerong to manu ubulai uman positif un emre go wan wan ke negatif ha kejing man bulai go ti dam je dau ko ai ile to umani go positif komut dari yu wo ki kon i em ki ha kejing long ko man down ha kejing imong ki le handai mohi papa i ki negatif handai thu i ki lat wa kamon ule ne bentawa dek jing kermen hawa rai ki sagateka level kwa to uman ki haga jing im ke jong ki
1: ta khuble sibo ni ka tuga jing pachat jong phi ka jing muat ki ko dor jong phi ki ora pachat phi haga ni ka jing iklam yong i ha dang to ka por go iklam rap slem cho cho han rai por un cha ga i ye kar ma tuga singi cho da poi cho kut yang ni ka jing iklam yong i ngai skema wa hebi tu ni por le da yo iklam ya ga ni ka phang go yar ne bentau yo jing mo tagi yung gesem ta ga jing khot ne bentau yang phi gi lok ki jo ki wa ap ikani ka riong i yo sa tho phi ya ga te ga jing it khle yong gi ba gi pa ha pen he pen san ni gi khon gi nat ki yong ki ne ten u e ga jing da ya ki pla ya ki ne ka u ye to hap san gi hai di hai bam wa ki bi chuan ki jing bakla luti ha ga jing im yong ki ko yo char khai ka ni gi ni sngi tem ne te wan yo man sket gi de gi khonan ne ki wa em ya ga akor ka buram ha ga jing im yong ki dagi ba ko ngo gi ye snai nyong ga pa i pen he pen san ki ha ki liang waro ha jo i por le ka jing khut ye gi ba gi pa yo pa le ki por yo chim gi ka por ka ko dor nei ban ta wo snai nyong kon tu wo chudo o ya ro ti wo pen ye pen ka dau le ya gi khon gi nat yang ki ka man u im gi ki bru gi im ti bru ti blai ha sla yong ga ni ka par thai te jan di ki ti ki kin tien ki wa khajak e ko play phi ro ro play phi po ri ko do rang phi m chakan ni ka station yang i ne is camera ri chairman up heavy to win ni por la ni yo iklam ni phi wo gi bitwan ki program la nei por chai por ko play si bon ya phi ro ki wa ab kar yang i kam jo la ya phi arngut ki wa he ka do wan chak station yang i
0: play

0: rang lai jo gi kan thai lai jo
1: ta kon sa to yi gi te gi jing e gi yong phima kam gi kan thai mot go kre ha gan gi kam ri masim ta go suk pe ya bon gi jing e han rai ru ti wa dai jing kre stom yong phi do man gi go sai so ne ni chkamat
2: te em gi kan ja training gi yo phi ha gan gi kam ri masi
0: a yo phi kat kam ha gan gi kam ri masi mie u ri dai dai gi masi khlem gi yo e ga training la pan bi jing rap kam gi loan gi ne bank mem e phi ne ba pan gi certificate chwa u ri bi jing ri to kam ri bi yo bon gi jing ri kam gi siang gi sir ye phi the ni ya ye phi the ne gi masi chwa u ri bi gi em kam cha lai bi gi training ba ga training ha batai gi phi te kam ri masi do kam dun nti bi nang kamon kem ram to yo e ga training u e bam lam ti bi yo e ngadas tang aurim singa mudjan uplang bam ga masi han biya itela gumta chwao rim si han biya em giti gi jackpot giti khali giti ko level giti gi bonje gi jing bam em kam ga masi khnang yo pemmi gi ai du lam ta kam te kam masi kam pemmi dot kam ta kam gini gi masi bi yo bi chalom bam gi do plang pemmi gi dap tak sedi gi han rai gini gi masi kam dot ho kwai pemmi dot gi chibon em kam yo gi training khnang ga tai gi training

0: Inga mudah jen upelang ek bam gomesi. Han biya ite lo gomta.
1: Ita.
0: Chwauri mesti han biya em kita gi jackpot kita gi kali kita gi call level kita gi bonjek di jeng bam em kama gomesi. Kenang ya pemik ya hidup. Lem tak kam te gomesi kam pemik dur kam tak kam gini gomesi video api celom bam gido pelang pemik gi dap tak set iki. Han rai gini gomesi kam dur hau kuai pemik dur kici bon em kam yo iki training kenang buka tay ke training gue yo i ya utip pen em kam kia pok farm yang i. I kamu society yang I kamu ngal keleng-keleng kamu gini ke department yang ke dairy dapat live training ke ada bone training lah senyau juga ajung mentoy no one training ah senyau juga ajung mentoy ada MT ajung mood ada kuat penhek lah gini ke farm yang I
1: dan senyau sokong yang itu wijing betai yang pi dan kuat tip kejang wah ya gini ke mesi kamu dut mah gini ke sembien ni wan yak pi ki dari dupi tit nama dari A ke sorkari pi mah wai ba kan jat M gigi ni ke sembien mesi.
0: Ah, ye gini gini si bon je kibrit em gima. Ikat kamu man gak ni I hapok jentia hi kamu orang berok kubi idang em gigi haifa bagi jersey dan artli ya kita. Pak em ye wan rak bon je kibrit itak dan duit ya artli bagi jersey bagi haifa kita ya arje ki mesi kubi ye. Ye kita ki mesi dan nang yo ki tak ne shlong le ni ang gi yo thit na asam. Hendre baler thit na asam jinjar ke transportation ni em ko tu ko jing chak kamu ang gi yo ang than ki ba chalan tu I mesi. Ne dei dau I thit ki tak pun shlong ai ni ta dai gi de khar gi de khar so dai thir ini ki mti tu mesti kam man utu kam man dai gi man de poi wan cha I man yo yo biang auto mesti ta thir I dor dam yo de bo dor I kat kam bo gi kat te I kat te hap chim yo to mesti
2: hakini gi ski jungi man ta ngi de ngi dong don bok pha bi dan ki artificial insemination ka mon ba ngem dan kam ban thir ki mesti means like ngila man chu ora tang ki kini ki AI yang ngincu inject banyak pokok masi dan kila pun he kimasi
0: kata yo pi kamu onsa AI MK ba kamu tang ba chua wo ri masi bi hab MK chao thiet yo masi no taman da thiet yo masi le kwa ni pun ka khon ga tu masi kamu onsa AI MK ma ga ne ba ikat ni mi thiet masi be na chen bar I kwa yo khon ga tu masi I len ai di ga ta ge AI kamu ang insemination ga ta kamu yo inject ki ki masi khna wo pun khon ni man da pun khon ni da da yo u yo ni ri pan he de ti khon yo mi brit chen ge
1: kat ite wat I pon mot la kan tali MC bi ka
0: ta do kat te wat hi ai mi do kha san tali kin si
1: te ha jing yo yang pi mot yo jing tai nam em
0: ha do kat te so de yo ka jing mot tai ka profit de em ga ka jak ka jak mun mo do wang ha do kat pon ka te profit yo ai tang mo de yo ka ka te jing yo anong ni ta ne ba wa to bum to compare kan ki por men chwa por dang stang ris nyao dui do anong ni ta ka ni de yo te men tai han yo ai ba ka jak le mesnya wiyak jeng mentai teman wiyak jeng mentai entak kami tu we chongkra ik lembin nang teman de yo ki nang ne tu terusnya kat kam man kat de yo ki inong teman dang ilek kam gi member yang society nang nang do yap nang ki chui men sini nang sao suk chui u ki ha ga ni ka kam ri mesi
1: ta sao suk kong gi tu jeng mentai yang pi ta ko au kli se ka jak ki em hi gi jeng rap ki wa yo pi ne gi sokar ha ga liang ga ni
0: yo pi hado man katte ngan kong thauri gamsi embha ai embha society yang e wa chemi gini gi dairy officer ki e e kata ka milk mission e ki e kata ka lengba kata ka milk mission ye upen he e kata ka farm yang e e jingi yarap ki e hado lengot ki members yo e na kata ka milk mission no yo e kata ka milk mission stang no ikau ki ya kani ka rimsi kata tak kan kong do first phase kamu ang yo e kata ka milk mission second phase e gi ngari ki chudun bon bahaj ni rap yo anaka dairy department gi chudut le e gi nga na lor ne te ban ta e gi chudut ki trainings ki bonje ki training ta du chijak ki training e gi bonje ki training
2: ho kam man facilities
0: ya bora ja e gi ki facilities ado ki bora ja equipment ado ki wo palang dut ado ki ki refrigerators ki bo e gi bonje bahaj ni e yang ni dairy department ni e
1: ta khajak na liang ma wan
2: ho ne kalang ju ko department ka state ba ka central hi manta ka pinchlur bhai gri gun thai bagin shim manta igni ka kam ye jira biki de ka bangi ju eye training yiki bangi ju phat training what cha ba jung ka jalla ba khna ba gnyo e ba kin yo ka jing tep ru phang ki way pat ki women's dairy cop society but ki we week society ro dan ha kini ki ta yo ba de kini system blada ngila yo man phat training ya shibun ka gin thai na borok district na banta ka dairy animal management but kum juru na banta ka dairy value added products ni sokoman e manta ka jilla pa ka district ka jongi ngidan ki society ki bla yalam la ki kin thai kum ju ru om tang ha ka rimasi nrei ki nom pen mi jingbam ki bashna na ka dot kum ha district jongi dan ha ka district jongi ha bazenta hills ngidan wi kong i bak tang i kong veli phawa balle ekni business ice cream making but ki wi ki jat dairy products พอช่วยกับดิสติกรุงอินดอนก็

ta lang thi vi rwai wa chim ne ka film sindagi rock tu rwai meri dup hai tu da po chu ku ne ka program kyong I hai ne ka por ka program itu irwai hai tin hindi ka program ko wan chpi na ka akashwani chwai blo I po da bin tu so phamne ta yu ka shilong station ta ka khubor ki tin chintia ku ch phamne jam program ka chwai station ne pon tu san phaw ka ti ti por ka ne ka akashwani chwai

kalong umau mer ba kong san na ka binta ka shnong ba dia ro ye ka jingshna bha ba ka jingla ban pindap ye ka ha ka por ila pen tik na ru ba in sa per shang ban pinyo pisa ban shna ye ka surak ba derung shpo ba ka jing pin bha ye ka madan ya le kai football kene ka khubor ka wan shpi na ka akashwani shillong.

kapang ka wokulam hini por to chapang ka jingsumar hadin wadep yo ye ikon bu kapor ka wadep kha ye ikon bu to khut ki ka hektin phareng kapus natal period kani ka por to kapor ko emkam bha u yo ye jingsumar ye ka bei wakham tam le ye ikon bu wadang dep kha ini ipor to mani ipor ibalung bha ye ka bei wadang dep kha nei bha heini ipor to ipor iwa bon bhai ki jingkila ha ka met ka phan ka yong ka bai I jingkila ha ka met ka phan ka yong ka bai to na du opor ro pun ko ye ikhon bo ta ma sin chim ye ni khon bo la ne ma sin kha ye ni khon bo ka ni ka jingkila da m1 bian ko ha ka met yong ka te ka bai ka ni ka por ko ra dep kha ye ikhon bo m kam bha ko usumar ye ka bai we kham tam le ye ikhon bo kani ka jing sumar to sdang ko mars ndep chim ye ni khon bo ka de kam te ki nas la ne ki tu ki em he thau iwa sumar la ne wa chim ye ni khon bo la ne wa kha ye ni khon bo man ki ki wa nong kong do wo e jing sumar la ne I wo e jing hi kai kham tam la da to ka bai ko dang kha nong kong ye ni khon bo ki ki te ki jing sumar even nong kong do to ka bai em kam ha ko u chong nya em kam ha ko uchong ya mho le ko yi yi ikam ivakhia mhoi u ra ko ye itiar ivakhia mho u yin go chislem mhoi u le ko yi yi wasnya ko vato open wit open wa ye kamet ke yong ka kabei em kam ba uthia ko le lada thia ikon bo wei mho u at tin go lada em kam ko jingirap ne wan ne wan ki ba yung sam le ne na ki jan yung jan sam le ne kham tam na ki tu ki ba e sumar ye ko sdang ule ye ikam le ne deva lai ko harut I thau thia yong ka harut ka palong ya ka wei wei ye ko le ini khajak pa khajak mto deva le sindan kam hoy ura ko ye kitiar ka khia mho u yin ka chislem wei to abni ha ko ye ka met ka yong ka dala dehi yo tip ka le de em yi yi wo pher ha ka met ka yong ka iwa arto I jingbam kani ka bai ko dang dep kha yi khon to bam ko yi bam iwa biang bha ki vitamin kam wa ong ki vitamin ki wa ye u yarap ye ka yo u kala biang ka met ka phat ka yong ka chei I por I wom em upun ko yi khon kini ki vitamin upaj bniya bha I ki to u man ki vitamin ki wa yarap ye ka yo u chat biang itui kha I wa dep kha go ye ki te ki vitamin khot ki lean protein ki te ki lean protein kita ki lean protein to ki protein ki duna bha ki carbohydrates wai wa duna bha ki ni ki fats ye ki te ki lean protein ye u yo de wa bam I ye ka dos ear ne benta I chadem de wa clamps ne wai ne benta I skep I wa clamps ne ye le u yo ye ki ni ki lean protein de wa bam I ye ka palen wa le wai le ye u bam ye ki ni ki dai ki so wa bon jet wa ki jhor yer ngam kam ki yenem ki sala sala kisla batho kamte tertel yele ubam yekini ki to ki wo bon jet ki wo em hayaw ha han kani ka man bai to di bha ko ye ko em kam bha ko di ye ko chi bon bha ni bha dev di ko ye ko ye upan mi ye ka bu chi bon dei wo ye rap yo e bu ye te ikhan bo kani ka man bai em kam le ubam ga ye ki te ki dawai ki wo ju e na ki hospital la ne ne ki thau sumar ki wo bertut ki iron and folic acid ki wa da recommend hi de ki doctor la da lai kha gi hapo ki thau wa kha ka man bai um to udi ko chibon yo coffee wa ye ka kyan ne bha

di ka chibun u coffee wa ye ka kyan ka ni ka coffee ka kyat da pen vit ko ye pen mi ye ka bu wa kam tam le da pen vit ko ye yo thia ye ka bai wa ye kan bo even leven to ka jing le khoi hadin wa dep khai ni kan bo ka jing le khoi man ka sngi em kam bha ko ye ka bai ki te ka jing le khoi man da dep khai kan bo kam ka kan thai em ka jing mi snam nei bin nei tha wa khai kan bo ka de kam te em kam ki bo ye ki that la ne ki cotton pads la ne ki stay free kam da ong hi hek tin phareng ye ki ni to ukalyang ki man ka por hadin wa da snyaw ki wa da hoy ukalyang wai le mhoy bu pori hadin ka te kan ta hadin ka te kan ta de i di hi to upai di kat kum ir kom ite jing mi snam we te jing ji khlia to kalyangi ye ki ni ki kampan ye ka le u chong ha ko um chet la ne ko um rap in mulum mala yo ye rap yo chat ye te bin ta wa dep kha wai le wa yo punduna ye te jing jun he te i tha wa kha ye le u bu de gi tha la ne ki ice bank kam ong hek tin phareng yo punduna i ye jing an wei jing jun kawaso wan to chapang ka jing ebu kani ka man bai kam od ong do tne em kam ba ko di ya ka chibon khnang yo mi ba ka bu ta chwao e ye ka bu kani ka man bai to unyat upung khoj ba ko ye ka bu di ka that wo khoj wa da ku wei la min de ebu ko to ukalyang ko la de e ko na ka lyang ti diang he nung kong to hai wa ar min de ebu wan to e na ka lyang ti mun to upaj bnia bha ko ye ka bu ye ka jing so yong ka bu ye jing at yong ka bu ye jing e yong ka bu ne bha ini to yi yi complication ong ki i wa la dem em u ebu bha de mi ye u at ka bu wei ye la u ha pu sumar katu wan upaj wan e ye jing sumar ye ikon bu ikonbo martin dep kha ye ikonbo to em kam bha upin chit ye ki digi that ki wa khoj wai digi that ki wa chit em kam upin sap ye ki tupri ye ki muja ai la ukdung ye ki digi tawel hadien wa pin chit ye ini ikonbo to usdang no ebu martin dan upin bu ye ini ikonbo to upaj bha e kamon wa ikten yong ite ikonbo ubi bha ki hakaso bu yong ka bai nei bha de wo pen bu smat ye ni kon bo ye ki yo chi bon ki jing ban toy na ka ne ka bu ko mi na ka bai mhoi u bo i de i por wa ha din chi kan ta la ni ar kan ta don hi u e bu ye kon bo ka ni ka jing e bu ye kon bo to u pai i ye kon bo la de yo i wa thangan ki la de yo i wa yam ki la de yo i wa khis a ki to us dang wa di u e bu mhoi u bo por i de i hi i don hi sei vi la jing la kho uparchang i ule khoj e khanbo umto dev pensum ikiman kasngi ikhanbo masin depkha memka mo pensum to u e chwa i hadin wada hab utu sepet na sepen waiwa kat wadang e e wa hab utu sepen to u nyam e khanbo de ithat wale wakdok umwachen upaj bhai hebenta utu sepen la de em e yi yi waso iwa anto ulai pinjo i chethao sumar la ne haki doctor wato upaj yakini ki khanbo usapet to uman bha u warakhyang u letne so u letne at u letne jing ji khlia la mandala jung la pin khana ikon bo he kon bo le ye u hikai ye ka bai la da yo u e ye kin ki inject ki wato u e masin dap kha ye kon bo ka man bai ye ko likali na ki thau sumar la ne na ki thau e inject ye ki kon bo yo yo ka i detail chapang ka man u e ye ki ni ki immunization kat kum wa bo da ka sarkar yong ki india kam ju le ye ki ni ka man bai hai por wadang dep kha ka ye kon bo i jing mut jing par khat yong ka man ki i lung bha ka da kam te ka em i por lam yo ka ki jing support na ki bah yung asem na ki lok ki jor la ne na ki man bai ki da dap man bai ki da dap kha yi khon bo ye ka le upoy chak te ka depression ko ko jo man ko khut ki ka to ka postnatal depression ka da kam te ka support na ki bah yung asem na ki lok ki jor em kam bha ko ta ki pat ba ro sa bha tip ye ini wala de em ki lok ki jor ki yong phi ku dang dep khai khon bu ben nang kong kan mo ye te wa to ka bor par khat yong ki man ko ka lung bha ka da kam te mho uklami yi yi ve pen mong ye ki nei bha na lor wa de em ki ha ka jing vet jing ba ha ka met ki yong ki plus sei vi le ye khon bu le da hap ki pen ka da kam te ka ni ka jing mo jing par khat yong ka bai ye ko po

Tlong ni pori opusnya pi tu gi ruai na gacok palika chalam tu ruai kejuk yuaron kam ki klor. Tapo jo ko ni ka program ki ruai ekte incentia ki ruai kejuk ani ka program ko wanchi pin akash wani juai. Blok ni po

Talani tirwai naga chok ram su cheng tirwai ko blai khat do aron hashtag sendrang ta po chok ko naga program kirwai hek tin chen tia kirwai ha ka chok kan ni ka program kon chpi naga ka shwani chwai dablo i po jan da bi pra so sam ne ta ni po rip tem wa ga dali station nim ta ka ko bor hek tin hindi he po kan de ji tem yang dali station nim ta ka ko bor hek tin parang he po kan de ka sam ne tem yang dali station nim ta ki spotlight Pola kambu ikan radio mpi cham program yang kecuali stesen ni por kende istan kaya dua-dua por kene to ka akash wani cuai.

0: Op je omgedronken niet gepan.
1: Nog een ik hoop dat je nog op je kunt gaan. All India Radio, Joy. Kom zo, je moet je wat baat waar. Blij, lene. Waar elad je wel. Wanneer op zijn oude jongen toch waar. Je moet ook wel iets kie kunnen rol. Kom zo dat je baat je wel lang hangen die kapot. Ah, kijk je jongen, kom op bro. Wa kiga kbenta yigi kenro ko mkam ba wo change lene wo prakat sani gi hagani ka jokes ko katni chamo ba kjin kinstein kjin kinstein gi yonki ka por ko ko dorman go kiga yigi jing do nong go chronic benta ka lawe gi yonki ne ba kjin bo ten gi hawlo ki kam yu ong ha ki won gi won gi kam go to le gi de wa sa gi ki vi ben man nak ko iki wo sa den gi hegnu gi ki benta gi kam ki ki to ule ki le ne to chim gi how pa in ich benta ko wa ki gi kon kon ro yong i man gi khna ki wa pensep ai ko por chi benta hejing yo nga man go vi ne ko ka sarkar mem beng go ko policy le ne ka lan ha ko wo wanra ye ki ir kom kre kam ne benta wo e kam e jam i kon ro ne ba bo ni ki kon ro yong i ko wa un kiwa yu ong ne kiwa ngop ha kiwa bon gi kam ne da yu wa sarkar he kam ong tu umem chim kya ga ne ba bon gi khna kam jing yu yong a hawa em gi ki ikra man ong bai penem ha hawa da lai ki lai kra gi ku mot myo po di gwa pen sa bai gi ni gi por man gi lai khna ki chim kya ga kam re ka da ku um yo gi wo kra yu won ikam wo to le gi pen man no ki wo po gi chi wo ngop wof di obam lene wof pulodigi por ki kam ko mum yap
2: man ka dam ko mum em ki kam ki jam mo le man yalam ko ki khna khndo chi ki kam mo si mo mut ki ba
1: ha ha
2: te se ka jak wen ko un ko li ne ge liang yong ba jimrol khan muti mo te ko un ko li phi wa hei to wa ki jing wan yong ka ni ka science and technology te ne liang yong phi yo phi ka yi ka jing kala ko em hei to wa ki khna khndo khlo leng ba ka ni ka jing wan yong ka
3: Hoi to wa ka science technology ko wan he ki juk kan ni human ar banta ko wi to ka jing kerku ko wi to ka jing tem lengba ka science technology hoi klam ni gliang ka jing kerku man ko ko wi ka lar open suki e wo kaneki pra bru ma ten ten ki kon kru klud yong e lengba ki science technology de yo ki download ni open mkam ye ki tier ki mkam ki darap jin hetawo duk yu lai cha library u pembiang kitiar kitar nem ta proyek ti yang ki de ye ki download leng ba ki ni social media ma de binte ha ju ipor man go jing kur khui kon kro klo ni ma ile wa de biang ki ni ki technologies le de ong phi ka sap yang ki urwai chat de emi ka ni ki latest technologies ki wo to pen ba hai ya ka survai yang ki de emi ki software ki wo to mduk di u tem de tem henry tem do software chbon gi jingkur ko henry ha ko bi ga liang man go ga jingtem ne mtai kan kro ko lon ne mai le de pa yi gani lomba ga mi social media ka fb whatsapp ten ten gi kan kro ko lo ding hi thau pen mkam gi ne mtai kam ba ha de man pen mkam no ki aroso kunta ha ga fb le ne whatsapp myo por gi ule ye kam to mkam henry de man no go man adik ko ki ne te dau man go ga jingtem ha ga jo ko mtai em go benta go aran mo to wa kam man ten ten lengba kini ke FB cha chet kala gi khon kro klod yong i ma lengkar ke jing imgi kamtam gi khna kro klod ko dang sedang khai ki uto pulut i kapor kamon ku ha ga stat ke tip kamon ku ha ga sap ka phong henry dengom no gi ha kini ki latest technology ki man ki social media te kini ki jing yo yang ha ga social latest technology kan di mr banta ka jing tim ka jing ku ya gi khon kro klod yong i chong hip nam kan ki
2: a kamong pi wa em hi ga jing mtoy ga jing do jing mtoy leng ba ga jing mi kini ki technology mo te chong ha ki khna khon ro yong iwa kamon open em kam ki te iwa ki em ki te hei to onu ko phang ko ka open kon mo vya tani ga phang ko ki te ki benta ki wi open ka lai jing im yong ki khon ro khon lot mo te kwa no kli khachak ya u ma daman le ki la thong man ka mu wi na ki wada em benta ki kam im lang sa lang mo te ma ka ya mu kli ni phi wa ga jing chi benta ki khon ro ha ki kam im lang sa lang kiki ki jing kala ki wi wan ra ki jing im yong ki he yo yong phi
1: a yo yong a ki ka kala ko kam gi control yu wan ri yu

0: dao pun yok mensin go isi bon ki kena kro klo ra kwa kamon wa uyi ki pengkela ya ke jing imyong ki le ne kamon wa upoi ki ha kamon kon ka thong go ki de bo ki se sin ni khuble pi ro khuble si bon
1: Perlong the boys who kun yong ni yut program yong e lembag ni kitchen mate kerpat ipi ginong app radio wo download pi yong news on AIR app na Google Play Store yagi Android wo yagi iOS one na App Store
2: kamjo le kerpat ipi wo bot pi yagi social media platform ha Facebook account kamjo le ha YouTube channel yong ka akash wani joy
1: hai jo ipor pun kun mo biang ipi gi perlong no app radio wo abyang pi yagani ko yut program ha gisngi ko wonang kong wo ha gisngi ko boso
3: Hey por kendele pau imit.
1: Hey ni por nga wanda medikar.
2: Nga ke fenisa talang. Iku blei piwara. Ku blei chipon.